Tai fa tala fa tala fa bo bo tala fo mai le si fo mo le la mo e le se ta se ta li tonu sa lu i to ta se Chris Pink le cha cha inga tu si na ve mo lu mo tua Christopher Laxon be on a sound o Ben Thomas o se ta si na ve ma fo fo tua mo le national i lu ngal pol kala me le breakfast ali TV ta si na tala no Thomas se winga i lu i tau fi ngai ma le national a lu mana i le fainga pa lota le na ia ta wai o le fa te ango Pink mai le kabineta wa tu facilitator ngata Po ia le ua pa u ia le mamafa o le lu'i na faia, na fa alie ilunga le breakfast te Chris Bishop, o se fai pule si ni alvaenga fa upfai, o le fono le na faia le asoa na nafi, sa fa anua noa ile loto, e ua manao e avela na fa amumua i matafa i oyolo nafa maia, ono o le ua ilalo i fule iwa se fulu aso fa taunu ule fai ngā balota. Ina ua fisilingia le polka lame, pena ia mauti noa o le tau fa amatau na o le tau fita ita i ole vaenga, na sau sa o maia pink, aena Natalie Bishop na faile fa unga laksen e bala a waise fono le fa faltui ne ia fa muta i tala fe avea e. Olo o malo malo a solo ai tangata, ia ma ua le manu ia le lu ia Chris Pink, na faile palo te sa ili ei po fa atua tua ina bea laksen ma ana manu malo ai, ma ali unga lava lea na o iai. Na fisiling ia bea Bishop ele polo kalame, be na ia mauti noa na a matala vai Pink le lu'i, ai Natalie Bishop, Na te iloa o Pink lava na amataina, ma o le iloa fo'i le na o le vaenga fa upfai, ma ua sila fia fo'i ele pale mia. Na fato esele pulea le ali ileo leo le superintendent Rakesh Naidu, ona e vai yaso ele ifa iloina le komisina o leo leo le finangalo Naidu, e fia tau vaa mo le vaenga fa upfai ele leipa, talu maila la tala noanga mua mua. Ele ngata na fato ese team Anderson, ile komisina o leo leo Richard Chambers, ai fa pia fo ima Naidu, ono le faa lua fesasi, lea nala yo natu inatu i vaenga faa salalau, ni faa matalanga le sao. Na faa lau loa ele leito New Zealand, sa tala noa naidu ya Anderson, o lea saa mafaufau e fia avea oia masuita waamo le leipa, betu samale lua wa yaso mua mua, a ole i faa mautu ina oia o se suita waa ile lisi ya le leipa. Na faa maonia le aveo naidu masuita waa le leipa, Po se list only candidate, ile aso valo yuni mo le leipa. Ile aso valo yuni, o le teiminei o lo numerous ful tolu, ma ua lata lawa ina faa maonia lona no fuwa itu tonu le pale mene, etu saimali ipote le One News. Sa le ithi le minister o leo leo Mark Mitchell, faa pia le komisina o leo leo, ile teimi mo mo nalia e ile mata upu, masauno ile komisina, sa tatauna vavi faa ilo atu iate yele mana onga o naidu, ithia awai i upu fai o le malo. Na faalia le au au nangale Worms, po ulfalma i Wellington e tatala itu atu teimi fai ngalwenga. After Hours Medical Services, ele lava la to ofa ngalwenga e toi fa upo poi nisi to la, e tatala ili fale ma e fso san ili tele o ngasi ngasi, ili vai tau ole tau malulu. Ole tai mi pito sili leo na pisi mo le ito e tau nu oi ngasi ngasi ili fale ma itele Wellington e, pe ona fa mawina le asong fua, pe a fua ili tau sanga atoa, ma e lua se lau lima se fulu valu ngasi ngasi na o atu ili fale ma e, mo ma e fa fua se e, ili a lava aso, na ta wale Health New Zealand, ole atu Toi whaupopo ni tū la e le au au nanga o le Urgent Care Clinic o lo whaatautai e fō maipo GPs e tali ai i le lolo fiato ngāse ngāse. Ma ua fōfua e whaatino i nei tutono le ono māsina, talo na sai nia se kone karate. Ai o lo whaiepea whaatala noanga mal whaatlaapo tuputonga, ma ele i maulava se māli lienga e te taona i oe ina whaatasi se whainga fō, mo le au whainga luenga, au le i whaupopo i nei tū la. Mai ono o atu le sefulu lima maasina le umi o lea suinga. O le lima i leo tau sanga o mawaina Sam V. Le whailonga o le Best Pacific Soul R&B Artist i mea tau musika. I le tufanga whailonga o le Pacifica mo musika. E lima whailonga na filifili e tau vaai. Na ia mawaina fo ili whailonga le ali pese numeratasi. Whapeima le pese Pacifica pito silo na matango fie. Le eila na polkalame pese o le small taste. Sa whaamani eina fo ili au fai pese le signature choir mai Wellingtone. Ini whailonga se tolu. O le pese loto pito silo na matango fie. O se whailonga e amana ia whaapitoa i lato po le special recognition award. Whaatase ma le whailonga ua taa ua o le people's choice. O le li Subscribe na mawaina le failonga le polkalame pese Pacifica pito

Does mata alo molo nei to malo fa pia fo I molo na to no e ala ile olo peleki wa fa lima na cha no fa chau lia molo peleki malo ye ile chai mine ya afrika I sauche ile malanga cha amilole au cha la fo wi amali si fo ngale la mo mo le ne ya wa uli

0: Manu malo se pepa tala o loa moa o fatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set ia le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa u top up tolu sifuru ta la pe sili atu e maua lo uava no se. E faa pena fo I pe a lafo sa u se eleni e tolu se lau ta la ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai e le clickix. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa ise lautala o le ase ina ya sofarwe ni taitasi e yaya inga ole ne ifa apito a sekia digicel
1: Pole o alua sefulu ono minuto te ne leitu la e sefulu male lua e a to e faa manoa tunle taimi msalo na ua tari suwa le toa tele ole atu no ulisi ola o faa upea ngā luenga ya o nisi na e tono ta avale ya o lo ofewa I ngā luenga ole ne taimi ole aso ya o nisi na wanga ya tu taulang faa tau ya o wa faa taunga ya o tutongi ngā pili mafua fuanga ya al tangata la vai le nei aso I wai pe o la stofia ia o le aso tongi pili ma le au fai fa tau ya ai le tu wai ia le vai o mai ia appointment tau ona fa mo mo ia wala va le tau si o le soifu ma lo loina ma le saunga le muvo I lunga le wala la tau le fewa ia la of ta vale ia nga ruenga ya ma lo la va le on sai o talatu I tatu ofis fa salau ia I lunga le wala le man Kevin ia le vai atu le fa nga ruenga nei tangata ia e fulele e tamwhai ia e te pilalo la autuloa le uri inga ole pisi whapela e te ua e sawo na e alua le mula uta avale ia onsa ilanga ola e whaatino lava ngā ruenga ia ila atau olo whaatino ina ia maise lava vaenga ia o la au ia tamwhai e fulele tuu ilalo ia nana olo o pisi ia lisi tu watu leo le tatu ofisi whasara lau ia iloli ma masini olo whaanga ya tu tuana on sai pe ta tu pe ta mai ola poloka ye pona fo ya lo le multa vale ya ma fo ona lo le multa vale I me ne ye fe nga lueng ya ele nga ta le so fo sa nga le mu po sa nga le mu ila to lo tu la wala ma fe nga lueng ya ta tu fo yo lo wi ya tu na manga ala ne le ya tu tuana fe la fo se manga ala na te nga ya tu ya lo pisi lava ya nga lueng na au fa ya wala ya tu tuana tu fo on ta tu fa lo lo ya ila tau o loo faalelea awala awale feo inga le malo le atinu. Le ngatai sa se vaenga o niusila o fia falau ese atinu o nae te yai ya a olo e yai to inga vaenga papena. Ya tau tu nae tau on faalwalo lea ila tau o loo o loo ngalu lua I lungo awala. Manu ya fai nga malanga o ilama le amalanga lele yaso ya mo sa moa po o se atinu o lalulangi ya le ngatai yasi e singa o ngaluenga ya po ala vaenga nei la malanga ya manuia la ma fai nga malanga tatu la malanga sa moa ya tu tuna ili mfai ona tu ola mato tau longo longo ya male fa manatu ya tu tuna ya utala vai ave pe fa pe ona e fu le le inwa fu ala au ya so uma ti fu wa fi tama fi tine ya lu fa tu lo fa na ustad vai fu ala au ngalo ya fi tama vo ya e alu sa moa ya na ona lua wa so ala fa mai se vi le tuol mato fa le su esisi sa um fu ala au ngalo se o fia tamota to pe va pe ola ita tu tala vai fo ile e inu le aso mo le aso a ya ai ma lo wale on sa manu fa nga malanga ya tu tu na fo ye fo tu la fo no lungo va le le la to ya me se fo I me ne yo fa na wa ya ta mo ti fo le u la va vale ye lungo va le le ma fe malanga I ya wa le wa na le na tu pul va so te ne ni si o fa nga malanga I tono le tu o kanata yo wa fi wa le wa lu va le le la take off le va le le ya ba ya tu le ya le tino le alba ya la tutu le ya le sitama titi la titi na ilungo no fo ele fa yel fuspa ya wa matua fiu e fo le le vao vao matam fa fa fi le mu e o yona matua ya tua fiu e fo le le fa ino fo la le fa yel fuspa ya ai le fa ilo vale tama titi ya la men tup to e fo ile ya le ne va le le ya wa le fa yon fa tanu inal malang wa aila illa wa ile le fatau va o mafu anga e mafu ai ona le o fa nga malanga va lele ya e fa ila le le o fa nga malanga le ana to to po va to to ya lu le si aso ona to yo o ma fa fo le pase se le va ya to e fo le le to e fa I pepa ma va ngo fa pena ya ona o si ne la va ta ma fa fi tau le titi ya le ala o ma tua fa le tonu ile fa nga malanga le ya it tonu la va yo kanata ah ya il va son tenir en tout poids ya tant tourna fou moi ta tout lango tamiti misial ta usanga le lima

0: tule yatu mole tupe maua. E si lia ele se fulu ia vaenga ole atangi eile fionga ele taitai ole tua ngai, e faasanga lele fionga le pahale mia, e na ua folfole le fionga le taitai ole atunuu, le faaulo lantangi e faasanga le taitai ole tua ngai, na taa ua tuila epaila na porkalame masani, o ni tuwa inga e faaleanga i nailo na tamali anga, o loo faasala lawina lele fionga le taitai ole atunuu, waafuayo na manatu. Ole afa tau nu ina loa lea fua fuanga.
1: Ole mela lea ua o iai ia li lia. Ole koe morioa. Ia. Lela e sa furu mokupua morianga ia la fai. La angai kongua. I maka upu ia nga. E au fia I bono kofinga. I le suafa wa lokal kongunga. E le I fa maongia. Ia aia inga umba or kula fongo.
0: Pe ona si le fio le amatanga o le tausanga le nei, na whaaudua tuai fōi le tāro sanga po o le tangi, a le fionga le minista o a onga a tuai me le teitai o le atunuu, I le whaamasinonga e whaatatau I tua inga na whaia le teitai o le tua ngai, wa manatu I la ua ua whaalea ngai nailo la tamali anga. Na a fuai o na polo a ina, e le whaamasinonga whaaitu maa lo le teitai o le tua ngai, ina ia tāo fielo na tuai whaio ni whaasalelo ngai whaasanga ia I la ua ia. Pei tae na whae loa ili tae tae le tua ngai ilan porkala me, o loo ia usta ia ia polo ingan tui nātua il wha amasinonga. Pei tae, o loo ia ili sa olotonga ili tae tae yo lea tunuu, e wha awawi nai pelava, ia tua inga e wha sanga ia te ia. O tala fo wia mole nei fo iaso, talo ina ia ia ili anga leo le tua ilungo siu tātua tunuu, ili anga iatu le wha I unga le wha iaso, wha soifo ia.

Unga lava lea na o i ai, na fesilingia pea bishop ele porkala mepe na ia mauti noa, na amata lava e penk lea lui, ai Natalie Bishop, na te iloa o penk lea na amata ina, ma ole iloa fo ile na ole vaenga fa upu fai, ma uasila fia foi ele pale mia. E pea ma le luase laumo na tupunga luenga ua fuafua e fa amuta i le Sky City au kilani i se toi fa atuna nganga o nga luenga, a o faia fa afina unga ma le taungata o le soifuanga, fa perfa le tonu i le tamao a inga. E tu sa male to alu afe valu se la uno se furu leu fenga luenga a le Sky City. E tu sa ima lana li poti fa le tausanga i le lua afe lua lima. Na amata fa atala noanga ma leu fenga luenga i le aso lua. Ma na li potia, o le afa au au mole isi lua vai aso o luma nae. Fa i loere pule sile o le Sky City, Jason Wallbridge, e fa apea. O le si itia le tau al sua au ma le tau al soi fuanga. Ma fua anga o lea fua fuanga e fai titi ai tangata fai ngaruenga. Na fai loa mua mua ele kamupani, le fai titi o ana tupe maua e lana li poti fa le tupe mo le afa tau sanga. Le ana fa alawi loa ya fe puari, a o fea ngai matau fa upopo, o na otu la fono fa atonu tonu, ai mai se suinga i ana ngaruenga, ma le fa angai o inga peitai. Na fa alua ina na polo fiti, ma o atu ai ili silia ma le se fulu lua miliona tala. Na faalia ele WAMC po o au au nanga alifale maa i Wellington ni itatala itua atu o taimi whaingaluenga po After Hours Medical Services. Ele lava la to o whaingaluenga e toe fa upopoai nisi itu la itatala ili fale maa i efeso soani ili tele o ngase ngase ili vaitau o le tau malulu. O le taimi pito sili leo na pisi mo le itu e tau nuwa ngase ngase ili fale maa i tele i Wellington ni pe ona faa mawina ili asonga fua pe a fua ili tau sanga atoa. Mae lua se lau lima sfulu walu tangata na o atu ile fale mai, mo nga se nga se fafua sei. Na ta ua ele Health New Zealand, o le atoe fa upopo ni itu la ele au au nanga o le Urgent Care Clinic, o lo o fa atau taia e fo mai po GPs, e talia e ile lo lofi ato nga se nga se. Ma ua fua fua e fa atino ina itu tonu o le ono masina, talu ona sa inia li kone karate. Ae o lo o faya pe fa atala noanga mali fa ala potpotonga, ma ele ima walawa se mali lienga. Itu tauna iyo ina fa atasi se fainga fōu mole au fainga luenga a ole i fa'u popoina i tū la mai o no o atu ili se fulu lima ma sina le umi o le suinga. Ua mōli ase tau lea lea luas fulu iwa tau sanga le matua i lona fola fola leo lona fa'au o ina o le maliu i se suifai pula le national i a Dan Bidua. Na mōli a lea li iona o lona lafoina leo se fe'au tustusia tau fa'a matau i le fai pule o North Coast i a novema lua fe lua lima. O so se li poti e au fiaini fe au tustusia tau fa amataa wai i se tangata e su esu e ina e leo leo a fa amao ni amo lianga o lea tau lea lea o lea fale pui pui mo tau sangai fitu e tu saai ma li poti. Na fana leo leo le tau lea lea lea na tau mafai e tamo e tutono le tau langa faa tau i Sylvia Park au kilani masefana ile aswana nafi. Na faa maunia ele taita i leo leo au kilani Sunny Patel. Na maua e leo leo faa matalanga e tusau le lua ele awa uli e faa tatau i sefana. Na ngao ya maile fale o loa le Gun City i Penrose. Na tuli loa e leo leo le taavale na aveina ele tau lea lea lea na ngao ya le fana. Ma na tau mafai leo leo e faya sefeuta na inga masemali lienga malea li i peitai ele ima wase i unga le lei, mana fanaina i leo leo mama li wai, e ui ina tau mawhai ato e whaiare nga luenga lavea i mua mua. E tu la i maile a wha alave lave o lo o tatala i tua i la loa i a inga alfa masinonga lea tau lea lea, e tu sa i mali i poti a le TV tasi. I ta alonga, ua wha amao ni alea nga i ato a Richie mo unga i Aferika i saute, e awa i ato i le awale olpe leki, ina ua mawai ni vai aso o wha atala noa lona anga vaa, e ta aloa i mo lea ta amilo sanga, ua wha amao ni amai ele la kapi ni usila, na malanga mo unga i Johannesburg i le aso tofi, e wha atasi ato i le olpe leki, mo le ta alonga lona valu o la lato malanga ta amilo, o le wala au ina o mo unga na tula i mai ina ua wha amanu alia Billy Proctor, i le afai na i olpo nga aivi o lona tau au. O loo iei fo i popo o le ngai manu anga o Damien McKenzie pei ona sau noa le faya o ngau lua le au. Tala fo uia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.

pe. Te nei no lo wateri po lo fine po ye fa nga ina telefoni lao. Se tai mi la fa ila nga tanga lo le tek se sa no amai oi. Tali mai lo be a te po mam le man we fa tai nei lo le le yo la na tfa nga ina telefoni tai mi lao. Ai ale tali mai. To tali mai le fia fitem tu o la nga ina lo le oi. Le la le la le isi wateri. Le ala le le isi wateri ina tele o. Fangai na la telefoni le hao nga. Ya, lele. Mwa meo o whamitalanga wha alilo lilo. Tato maita wina le neita imi lunga social media e manuia lo sita mwhai ngā seisi po. Ua maua ya po le halava pe o ila isi nea vata avale ni whamitalanga. Po elo le ata po le stus fo lau ni usila. Po elo le ata e fasa lau. Ya, e ila le mena tupu le ua whaina ia le lai sene faya onga lai sene faya onga wangale la haiti kinta katin na mafu mai ina yeise fono sa faya ya ole luafe lua tasi lefa na faya ilme lea ale uo maitato luafe luono na yeila le faya onga le isea onga mata sa faya le fono ya umalole ole fono anga yotulo tono le ofisa ole pule ile yela le pule taimi lea na ole tangata ye administrators tangata ye faya nga luang faa ofisa la la ta tia ye le o faa mitalanga ole certificate faa mitalanga ole mafua anga ole ngase ngase ole pule ole aonga lea pule aonga ole aonga tikinde kate lea failo ye istasio administrator lea aonga ili faya aonga lea tango ipu ele ata ole certificate lea po ole fama a pato liye ili tusile la foto ya oeva pia mai ya tufue ya ole umarisi ya kefo mai wa maua ole a ya mumbia le a le o fama talanga lilo ya ele tatawana ilo e seisi e tatawana ole tangata le wa maua ngase ngase ya masiona a inga el mela utupu nofo lfa ya onga le mapu ele ata ya malafo isi fa ya onga mata ui matua ole a onga le ya mwa wa mta ulia au lafo atu wale hata ya oe tango oe lafo ili stangata. Ya lumena na tupu. Ya ufa mta langa ili ita tauna ilo enisi. Ya wapu elfa ya ongale le hata malafo solo. Ya faa sala ilo. Ya male mafayento ili stala mwemfa ya onga. Ya mayetu tongi ili sala ya fifase la usfulu. Ta ulfa mzino. Ya ono lea miyo le taupu lea. Lapta ya ifo ita atoi mefa pia. O alavani mepatino voilea. Si wa inga, o nga alwenga na ete iai, yoni faa mtalanga iwi nga iseisi, o mea fayel to ekali siya. Ya, awalava le pu eina, ya ae, ya tato ulme vole le pui pui le leine iliki ifafu. Wanana ilunga al sozo milia, mawa le iai, ya mawa le lalang ya atoa, ya le ise meto e mfayin to e fayi. O lea lava tautefa ae ilunga al sozo milia, ifusu anga isi ekali siya. Mafume ono tangatantu ua ilunga, ya leta amilo milo ya ilunga iyatane. Mena tupu isi au lotu ya una wapu e li tangata. Nwinga mwole anga iluma ya. Wawa umai motato au wala wale fa yel tulangana. Ufalo fatu ili sunga toni ya. Fama itoni ilpese le na tatu ni. Ya matango fie spese lepa o vale me fa ili toi mana yale anganga ilpese. Mano faftai toni manuia lita ya olof tele atu. Aita mamtina matua umala vale tono. Ya manuia la vale tapu inga. Five time on Nalwinga Tatalo, Maltapo, Inga Mailavale Songfu, Mani Jamie, Ya Ongalfano, Ya Lingatalia. Ya Omatonio, my finger, Wenga, I to if you are Iduma Meta winner the tale of Father Love Iduma Awala, Ya and now the Lapatia to Amato, Ya Ua, Tale in Awa, where to name Matu Savale to Mutamatio and Mori da O. Avaine no longer a polydua. Pay a latte is a morsel. Tele lo isi nu oni usila ya lo vutate ilo fa penalo hat. Sa vali ma tu e molito maiti pe alang li le ile tau. O isi aso tu ole a onga sa vali ana ota maiti il falle. O inayata umedi sa onga le mu o ia nu ua pe ilau inei. Ile ia ni fa avela ve tutupu. Ya talu si au fa penale nu olo e umawai. Ya sa vali ta maiti le a onga sa vali li fale oloa, sa vali li paka. Na itangata ma tutua. Ya wafa penalo yo no winga na sa ngale mulu no una tia ngoi lo va tu le sa tui ma lu ya tele tia ya o fami le le i o fanga le tia ya wala ta sta to pese vai foi o tele lo ina ma le pese le puni ala va le tia mi to lu sfuta se minu tele i va tu tu al si fanga le mua

le musa valita mana ya malo ma so masunga changwa irani lofte le atu por kalame aftai faisi ma mafo le traffic in leita yao chau tu na le kolosi pe fa yo tuai le usu lo ye lava le sao sao fa tangina fa tulangina yo le kolosi sa le le fa tuanga mai ile lo hatse sunga eplen se wali yo lofte le atu le leita yao ma malo ma luya nga luenga o fe yai ma nei a te lela ufa longolongo le tala le na mai nei ana le tatou telefo. Le le ta ua ia le a o ina o tamiti ya. Ya o le kuri kalama fau le o mo vasenga se ivana na uo o ilu senga sutasi. Na winga la le la wa o tamiti la iti. O vahenga ia la avelfa mamafa. O le a te le ina o ina fa nau le pule ina le le yotupe. Ma le amatanga po o le tala anga o tangata Moriori. Ya ai ole a ai ole a le o ina fa na swing on the tau climate change to no sfuru tau sanga mo mo fa le onga ana ia so fi fi ole va nga le ma nei la va ai o no le uta tau mai tau winna le taimi nei le ta tala ole ava no ai ta mai ti yo la tu waya ta tau pe le mele ole li poti na o maua mai sa mo e fowla ufa along e fiu nei faya onga itamaiti ona fo la ufa sa na to sa sa se faya onga itamaiti e fa mele le mol mau fa mai wa fiu ya le pula onga mal pul lua le itamaiti e fa toa o so mer mut e le se men fin faya fiu ya o itamaiti o tila to europea le so fo ta to izamo e o to itamaiti le o tia fiu e faya o va ye le me wo ye ya ai o lo'u lama na tu vole le mana ia wa o ia tamaiti i to tuvele le vama ona to matua ma le vama tangata ia i lunga me ona to peifa ia o nga vai fi au ia i loa le tamaiti tiri si o si o manga o tangata ia e li oa ia molona le lei molona manu ia e tasi lona a ufua ia iwa o nga tonua ia le fa o nga e tatua o nga sa ma tonu tatua ai ai mana ia wa ale le a wa ufu tamaiti ti tonu le a o nga to inga o nga io te lo foi falo alo tamaiti fai ao. Ole li potina na umaua mai sa mo inisio a onga. Inisio tangata fai a onga ute lata lata ia imfa mtala mai te loe. Usta maiti so le fiu fai a onga fa aton. Mire usta. O mafa ufawa le yaso yo tato la iti ao. Ele ai ya masta maiti fai alo ngotaisi a onga mua vo inga pahal fai a onga lua tulfalto e pinyel to ina. Tu sei au au fa tasi u ma tanga ta u ma ya ya manu ya ta mi titi ya ya vi sel fa long ta ma ya ya no sui ni tim ni la ta to mai ta winal tim ni swinga ya u fa long ta ta mai ti u fa ya me mana au ta mi titi a ma na ya te le la o nga le fa fio na pu le le tu pe ta si le va nga ma na ya ne ya wona ifa ta u nga ta mai ti tu pe me vole le fa ta u online fa alu solo i me le ya nga ai ai loa se fel tupe mole anga i luma ma ai loa fa soa le le i fa soa te tau fa popo i maisi la toenga o nga le ai loa le tamaititi le ola i le vaha maisi tangata ina ia maua ila le tamaititi le fa alo alo i fa ia o nga o le ute i loa o le te leo ista maiti e iai e na ista maiti o lo ola maitono a inga fo ie le o mautur fa avae pe on ma tua la o i kengi mai si mea pena. Yo atu leo tono a onga, te le yo lea faa ina ona itamaiti ya. Te le yo lea faa ina o faya onga ma onga itamaiti nei. Yo no tisi o manga la eola maina itamaiti tupua ea, yo le mea lea. Yo atu leo faa itono a onga faa ina ima isi itamaiti ya. E fautua ina fo ima atua la isa amua. Ava pia la avavai mailo walo vae tama maina ini usila maina usila iso ilo aing. Ma nei ale a wale nau nau e mele tamai titi fo ele le laila i titi. Ai au mai ala wata apena le lei o lana numela, o lana tustusi, o lana faitau, tato ngana za amua. Ia matalona i lore basics fo lore ingilisi, i o tenses, a o taimi nei, taimi tuanai, taimi lumana. Ia matana o au mkoleni, ia sa uneni usila. Fso soani le aingale ne, fso soani le sengo faya. Nga ita miti o mai dimtu ale, lo fata stustusi, le lo faitau tusi, le ilo msemea. Ale o se fulu se fulu fas fulu todo tau sanga e ele se tape nanga nfa isa mo pa wale menan tape no sa unu sila ele se tape nanga isa mo ina ya maita maita inei po fefa e tama ya ya maile o sa huni ila ya onga

0: for lau manuia lo tātou te no ina ua mai fo e fa ai unga rava yaso e le tau singa ang le leia lo tātou matai sere le langi lo tu soi fo mase ola e usi mai al fa fonga e nisi fo iyo telefo me olo te tupu isi o tātou te no i sa moa. O le teleton wina mle marpui pui o ni fa mau maunga tanga ua o le itu la walunga le le fina ngalo le fionga le minister am tanga rengo ainga maanga fiso tai le fionga mwe fa wa wo Julius Akui taf nai. Natalia tuwa isi tu singa na lo mia mafasala la wina le newspaper le observer o lo fisili nye nai le anga vaa male amia tonu o le to fia mal se eye yo lo natali i e avea maana faila utusi. Mao se mta opu foe na la nga isi for sanga al te ta yo li tua ngai tui le epa sa ilele malia le ngoi e te tau na tapa e faa mau maunga maa ia inga olo lima ta ita inai. I el komisio tangata fai ngā ruenga le mālo, pe sā wia a wana tāla whea ngai, o nao se mata aupu fai whāpea na whesiringi a ailana no fua inga, e le whirifiri a iusa tasio nalo, e a vea mawha uru lungo le mtanga ruenga o tupe, pe ita ino whesiringi a mwe wha ua wona i sā unoa, o le tofia iusa tasio nalo i lea tofinga ilana lava mtanga ruenga, o lona wha tua tua ina lea o ana wha mau maunga maana ngā ruenga, atu ai malon taltaruina atu atoa, mai sa wia umafoi au wala faltula fono. O leo sefa inga lata mai nea malu le malo ia ilantolo msalo mia le fataruina o le fwala au fasai no le aisa ilia tunu. Na maua mai ima lea li Thailand wa leva na sa ilia mtanga ruengo leo leo. Ai e au maui sa moa, o na olona so utanga ili mta opu lea olo tao fia ipi alavalo e to ulua mai sa moa. Ile maliwe o seisi ali isa moe ta ita ia se kengi mai au sata lia. Mai o ia o sefa inga malu le malo. E to o se furma le fitu ia konal ia ila antou na tao fia mai ai. Matama ita e to fa. A o lo o to e au fia e foi. Ma nisio ila antou na faa sile sida mua mua la antou wata. Ma faa la wilo o fo i isi o sefa inga mua mua malu le malo. Pe ita iol tatala i tu e faa talia la antou faa msinonga. Wa toe faa wa wayo nao lātou toe faa tawi nātou le aisa. Ma wa mai tawi na fo'i te leo sa fa inga. E le ngata o le oato faa nao la aite tau fia mai ile se furma le ono tausanga. Ai oru ngā lii po ta ngata mātou tua. Wa ova atu ma le ono se furma tausanga o le soi fua. O se faa fita auri o lo tau mo fai pia lava leo leo ilana faa la awiloa. Ile te te atu lei faa la au faa saa ina. E tāo fia matineia le faa ofi mai te tono lea tono. E na uafisili ngia o telefonu vayanga faa apitolo o ngafam fala au faa saaina. Pe le ima ua lava se faa mao ninga ua kuka ma ngao sia te tono lea tono ule fala au le aisa. Pe itai na faa iloa mai o loo iei lava maasau salonga. Ai e leo iei ni faa mao ninga. Mai o loo lilifa fo yo lato telitonunga ele moni o lea mau. O na lutoa tele o tupulangu wa faa langa ina ai mafau fau. Pe a faiele o sao pe a toa toa foi vae ngai ngau siei fola au faa saaina, ai watule yatu mole tupe maua. E silia ili se fulu ia vae nga ole a tangi eile fionga ili taitai ole tua ngai, e faa sanga leile fionga le paale mia, e na ua fola fola ili fionga le taitai ole hatunuu, le faa aulo lantangi e faa sanga ili taitai ole tua ngai, na taa ua tuila epa ila na porkalame masani, o ni tuwa inga e faa leanga i nailo na tamali anga, o loo faa sana la wina lea lea fionga le teitai o lea tunu, wa a fuayo na manatu, o le a faa tau nu ina loa lea fua fuanga.
1: A o le mela lea ua o iai ia le lidea, o le koe morioa, ya,

0: ni for tafu vi vela til. Ola e la vela to i Europa ele tolsu lima tolsu lono degree le vi vela.
1: Yeah.
0: Ama fa faula i Samoa. E tele le vale lo su lumanga i lungo. Se ha sa e o tolsu fu. Ah, o le tolsu fa ni fa pena lo su lono. Ya me le mo le la tolsu lima tolsu lono. Tele la fa on mena la o tala no ni so o malo o po pole la o ilo ai ali va inga le swing o le taule wa afia la to wa mataina fa iti tia le lo loto vai sa ye o ilo wa lu la o isi vai tafe ye tele fio e mo va wa la o o lo me la o le mfa into yo i va tele a wa su ye va la iti fo ilo wa le mfa i ona ko le tūranga nā la upa pole ai ni se wāwhia i malta māo āinga. E le lopo lari me whai wā. Ia, ngā ruenga lā titiri e se o lāni tau e o mai a tātou lia. So o le mea nā whiangai mi tātou. E le mwhai e se se ntoi alu whā pēki i la lola se.
1: E tau whām.
0: A tūranga nā iei. O le fo ina wālo ia pātou mai lā tātou lia. Tātou fo I tau malulu le iei. Ia le sa valo ia neri le fa le tono le tau e ono mau e lunga le pito I matu o le motu ne I matu. Ia la pe o to e tau faala I titia le valo le afo I la to valo angana na mai. Na ia le fufua ngal motu a I te leo la fianga o la to ia la ufa pe na leo o to langana. A la e fai tio afo I lakuta ia tangata. Ina ia matai tu a wole o le vai a misi le sami o lo ia I le to langana o le to inga le timu mafa. Ia mai unu solo ini se wae ngō lau whanua. Ia atonu e manangi fo le wapa aile le mate I tū te sisi wā whi ai. I tūranga nā o le hiri tau le wae angolo.
1: A bēna tawa atu fo I Asia, I si atonu Asia, la fo I
0: e mapatea. La tau lai lolo wai. Ia mau e esi esi o isi mato ai ti munga ma lolo wai. Ia atata wai fo le mafu I ele le vei kolompo a.
1: Ia.
0: Ia. Te le fo I pa le tonu la mafu I o lai tau sa iliani si ya le le ba fo ile si ma fo e fo ile nta tele no ai ya mo twa te le ya me ne fa I tu pu ta to la lo lang e ta te no fo of ta u te no fo mo ma fo fo po le ale me le tu pu le la lang ele te lo po mu ma me ye ta u la fo tu le si nu pa la si le si nu e ma ta jo me ne pa lo ngale le le a ta ba tu ne se o mo fo e po se lu a e lo ngo la e fa pe na mo le ti nu ta to la ele le ta te no fo.
1: Yeah. Ima tuwe ite vaya tuwa ilungo whamomo hua iyo mafui e ai tonu an lawa iyo New Zealand. Ia e mo ia e le ma losi pe fache si malefia. Alea lawa pe fayama luluina ma iyo fo isi waenga mole ale maunga isa por mongu mule tonu I New Zealand I Mount Rua Pehu le fo ite vaya tu I ila pata inga I ama tulanga fa pena. Ia tonu paon me ole
0: tusa lawa mai ia fo ia lapta inga ya tato sang nyuni.
1: Sang
0: ni. A tupulo si momo. O ani tato me uta pena. A te ululul mafu I aile se vai le se pao lan me fafen tato fio.
1: Tato toi fo ian te misa lulu ele mafu I malo si alena amatan fai tato ato hui e tu tato fangu vai. E longo toi isi si o toi
0: ta. A tonu wane fo I tata no le mta upule amatan toi manatu a mafu fo fa pena ya inga mta pina pena. Le foi no falo ngome atu fo po kala mista si ta ho tala no to ila to ya o vai nga uma ye ta un ta to mata itu ye wa atu ye to sala mo ni wo le sia nga
1: mo
0: ni ai ta wona ye se fa I fang pa u fang fang vai ye va ai ni mo di ye mo ma me uma na na mai ye ma nai o fo vo le o pa u me va pe nai wa atu pul ma fo ya le se te le ala fi ngol ai
1: sa le ya.
0: Ya mesti apa yang macam macam lah. Cik yang macam macam matu.
1: Macam macam matu. Monele.
0: Tu mungkin ada vai pola alam itu buat apa oleh tahu si tengah macam matu fakta otoria. Oleh alam itu buat apa lulu mafi. Oleh alam itu tapi nak aku tahu tahu ni ya. Ya mana itu pun tertentu ya.
1: Monele sa macam nak macam tu. Langai lunga le le fufuang anga boleh plan na le sa. File na vai time. O company te tele e whae Australia o le opi o le ale vaenga lea msanga
0: e. Ioi, atono e afo o company na o le KPMG lai whae nesu su e nga. Ia o le Pricewaterhouse, o le Deloitte, ia

0: male EY, Ernst & Young. Ole tolu ale e tui whaalongo lo e tau le Big Four I company o Kika, po accounting firms. E ole whaale te tau e patala noa nei me tau tupe. E maufu e a tatou nei I company nei.
1: Yeah.
0: E ele taimi o Deloitte, tawa e a tatou talo tupe tatou.
1: Yeah.
0: E a luma to Deloitte, e lua isi company na na vaia. E na whaifai la o yela le si company na sa yele si ma fine na na vaia ta saulo wal isi la lua tilo o fa tilo e alu mfa no ya tilo pe mfa na watu ma talo tu persi fongo la mo va yela tu ave mo tala le fine ta ai longa talia u to wal ngale ti ti to company na company tele fa tu alu fa pe ye a te walu a vidi mo tela tu ma tela no va melo a mai la tu tu se va ma tu Eu tenho um monte de outras duas companhias que ele vai fazer. A não ser que tenha o Covid. O maior Covid é a vida mais longa para a família. E a Maria Olela, para tu lela, esse é o teu mal matou, esse é o matou. Lá na boleta, o teu lente é muito fácil. O teu lente é louca, em New Zealand, o lema foi, a missa é a companhia. E a fioa, e a lata é muito fácil, a companhia, e a tu não é só lá. E watu fwe fa maa sani itu la fono na fwe maa loo na atu nuk. E on mela na ule lontu hatu fwe ngalwenga na navidi mai. Au ila mele tata noi Ameriki I Australia. Ole susu engol company ili ole KPMG. Ona o aye imo meo fwe ye fa lilo lilo ino fwe aye tangata ye va aye company ma fa so watu isi. E a ona temi o e tau fono ni ngalwenga. E na mo wale ola tuwa wale mo utfam talanga iti. Lala itu pun dia ya, mele fay susuan. Ya, saya la be for the price for the house ini mama waktu di road for ni lebih isi bang on lalang. Ya, alfinya na ni ya susuan on mele. On mele ni ufai boleh ngaca la susuan on company okey kaya. Ale on mau way for the longal malu. Oh isi company ni. Ato isi lihat tu le lose full tau sanga over ayala tau company for ille la tau client. E matauria la isi company afa pe o masani ata ngata ma le poele le CEO lea. Ia na le ma, ia lea la otu lau lile voito ututi e na lotu ati itilo yo mo isa ni mana ya uma. Wa le mo ane isi talo isi tupe ya. E le fe tau ili say. Ne ki puti ma le. Lea la utawava ai. O te lo la vie vo mtato ni New Zealand. E tauna fai masui ilko o kika. Ale ole na ole me tauna fai company o kika sui tanga te o mai vai ngā ruenga ale a ale ngā ruenga o kika ale ngā ruenga male ngā ruenga ai le fai pau tanga te ale tasi le la sa wai tau sanga um ole le yo a ole me lo sa wai tanga te ale te lua fia ngā I tau sanga um wā fai lo masani tau ngā ruenga
1: yeah
0: ole me le tu a sui nei le o kika na sa ole e nofo fai fai le tala le fam tala uma ya me ole ngā ruenga ole history me uma wā fai le ale mar mlam Ya misi apa asuhi ni way abe umai itu amat telefon oleh faila. Oleh mela na tu pun aw esemai tak tu mule tilot. Awal ulang tahun awal tilot fakway. Nai itu faila matu company auto. Fakul mule abe le faila ul company folia lah way matu. Oleh PKF Kenden selalu way neta tu. Ina iya awal ni faila tele utai mito ya lu fak matala umai meyer le fak matala folia auto.
1: Ia
0: nama dia lola iya. Apa tu lelak tengah tu kenden si ia tilot, ia fay fotokopi umma melal fayla, aita half ia lah tu le fayla lah ye, alew moy fah mumbunga, aitu nu fay le fay fah soh tu ini moy fah fong angal aitu nu ini show ia tupe o mau meongal benga, oleh si awalan ay fay, awai oleh apa piala alew boleh tengah tu le masani asengah tu fua, ia le lope wa fay fah mtalo ia talo umma benga pale.
1: Sa
0: olele. Almena mafo fo fo ai pole ale faila la yai. E company okika pa fa pe sui company okika. On avele yai. Apela ol mele tu pe Australia le wa matana fisili ngi yai. Po tal fia ngai pele fa wa ole okika ile o company okika chas. Awa awa pe ele o fa pe nai mana yana na le sengi am sengi. Ye le o tal fia ngai fa ngon ngal rang ai a fa me sui. Ya onda lele ya ilo laile le a le va ino company ya wa to telephone la to fa lango lango ya mai sia ki uma ta lo to pe fa lango ma duenga mena ena fa yelo la to vo I
1: ya
0: yo termine ya ola e te pe na vo ta to to si la u se ya to le si va nga na ya na lo fo le o ki ko fa la to nga
1: ma no
0: ya umolo ya na ame vo le ye ole

Fatalvatu malanganga falo alo tele ile ni huita e fo ile mamalo lo fa funganga sa moi o mal sa wo o pa i fo im sa ma fainga ta fa le tnu pe fa le tele le Fatalvatu ile nganga falo alo fa malo so i fu mo a tai mo lo to langi e mama Fatalvatu fo fa pito Yo tatu te mama o tatu tina mātu tuo na yo tatu umutu o tausi su tonu ainga. Ya, po tonu fo filma. Ta inane ili mamalu o tunu o lo ongotia I ngasi ngasi o litino. Ya ma fianisi I whanonoanga. Ya po mefu I whapole inai o tatu mafu fau. A malole on sai, wafitai lo to whatoa toa. Ta imi whaingatao le nei soi fuanga maso tatu wola. Tatu wha moi moi pea. Alango lango pele for my silly lutanto mtai le langi punai so to malosi lilo maso tato fa malosia fale tino fale mafo faum fale nganga al si fonga lavle ne yo le lo mo I Wellington malana por kalame fale nganga o le asi singa inga singa se yes fraile te tasi me le tu las fulu tols fulu le tai au o atu le fulu male tasi ia ai alo maia Ole a tātou tāpo I atu I le tua. Lo ngā ngai e whamanu atu I le li'i, o mea umafo I oi tutonu I a te au, I a whamanu I lona swafa pa ia. Lo ngā ngai e whamanu atu I le li'i, a ua fo I ne ngalo se mea e tasi o ana mea lofa. Si o tātou tutalo. Le tua silisili e se, le te mā le alo ma le ngang pa ia, o le so I fua e whamavau, le aiso wa amtanga, E whape nā fōi o nā le aiso ngāta anga. A wā o le atua oe mai le vavau, e o atu lava I le whā vavau. Nā e whaia le ao ao mea umai lo wata mai pa ia, o lo mana ma lo sirisiri ese. Nā e whaia fōi le tangata e vivi I ma whā manu I lo suafa, ma oli oli le mafutanga ma lau fio I whā vavau. O mātou vivi I ma whā manuina lo walofa ma lo whā maoni, mo I mātou, ma lau whā nau umai le lalolangi. O mātou vivi I mawha manuina o manuia mātalasi, mā o mea lofa sāu tua whafafa o mātou tiwai, I leola nei le tino, o leola ma le mālosi, ma mea tausi ai I mātou. O le mafau fau ma tāleni mā ngā waa ese ese, o tofu si ai I mātou te tōtasi, o le tangata malana e au au nā I ate oe. E maise o mea lofa whalea nganga, Olo e foa I mai ma e tauta oluaina lo mātou vai vai whalea ngang. E wina o ngotia o mātou tino I mai ma ngase ngase o le ola nei, a o mātou mauti nofoi, olo e a wai fatasi ma I mātou I mea umalama, mātou te mafati ai, e peio na e fola folaina e ala ia Jesu Keriso, e te iai fatasi ma I mātou, yaso umalava yo o I le ngata anga. Whaftai mō lau wha malo longa, whaftai mō lau wha mai senga, mō lau wha mawhan whananga, whaftai mō lau wha malosi mai teimi umalama. Whaftai sili o na o lau lava, lofa lave ai mō I mātou, ma le lalolangi atoa. E ala I le taulanga tōngi ola wa sāu nia mō lau wha nau wha tuatua. E ala I a Jesu Keriso, ma le taulanga tōngi ola wa I aliu tino tangatai. Na maliu matoe tū manu malo, wa fio I le langi. Ai awina mai le mana o le anganga pa ia e tau tolu waina I mato. Tu mawia I lo suafa le atua tolu tasi pa ia le tamā le alo ma le anganga pa ia. Le vi inga, le whamanu, ma le whane tanga. Nei se ia o le whawa vaulava. Amene. O le atato pese le vi inga o le atua.

0: Tui whatalo whatu mo le whafunganga le tulu le tai au. Swing or tato o kalambe yo le huma whatasi ma le songa ya whamtua inu Tino Pereira. E talta nofo I taun manga o ngā ruenga le CPC po le Collective Pacific, Central Collective, Pacific Collective. Yo la tau le ngā whafo I ma ngā ruenga fo I le whai wonga o. Whaungo whale mo tata ngata Pasifika I nei po rua. Ya fatalo fatulo sunga pamtua inu.
1: Ya malolo.
0: Malolo ni tayo.
1: Malolo so vifu mawala ufionga hapa masanga. Ya wapa nga fuu ilu malutele ole. Ole le tio, ole la mua. Ya ameze fuu ilifafu ngana ala tatu watunu uli. Na yasu mbala ni tayo mata ngofi. Ya umari ya usulula. Wafu tatu uye ya so ye malolo ya. Nga kukusa wale ya afuranka ye. Ya ufata itali ya. Ya
0: Matalo ni tamu sabili na matalo le fisuwe ingole tau. Ole marulu tato ne oisi nu o Asia lae lolo baya. O Europa lae munga la. Tino le vau. O lofunua.